sibonga umusa nangoku kude kwalapha uYehova esinceda ayikho ke enye into esithe ya city carry through ayikho ke enye into esiyame nayo ngaphandle okanye esithe chunqembe ihamba nathi ngaphandle komusa umusa ke lubabalo athumbali ubabalo lwam lukwanele ibingumthoko zakwe sibonga umusa ndiyabona ke sezingenile ke izibelivana zothando pha ku 021 100 6936 ndikuthandela le nto bangabamphulaphuli awulindi into okokuba ngaba kude kuthiwe ngena uyayazi into okokuba ngaba ngukhwela khwela sewubhatele ndijongile phaa ndijongile nonke yaxobhaxobha lona ndijonga yagxojwagxojwa ichiphi lempiliso ithembi sinalo nokholo sinalo ke lelo into okokuba ngaba asoze kakade kwenzeka into okokuba ngaba uthi xa umamele le nkqubo elichibile empiliso ube yilaa nto obufike uyiyo khawusondele kuzawuba lithi xelela ummelwane xelela izihlobo xelela abasenkonzweni ungabhala phana kuWhatsApp wakho istatus sakho uthi # ichibile empiliso Hello Beck FM 93.6 92 hours. Uma ngabe status usenzile ngicela unixelele ndizoyo sijonga. Xolela uthathe number yakho ba 9 ndiyojonga istatus sakho. Cela wonke umuntu ndimbone ebhalile ku status sakhe # ichibile empiliso.